Yan lang kumusta Chris Wudengan sa unang nga na Ellen Kayan. Labi na kita ng ibur, wala doon kita dahil sa tiyam sama hanggang na with radio na propagin nun ni. Kita memerit na gabaran na semuhang, semuang duwano kita ada bonus semuhang. Kita lagi ya, kita nyangkau na kesobau. Sawa 2020.

0: Itulah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, nuk sodak, ngku pakino halimutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinay mo kun gitu ya. Adi, ino nga, mo tanay mo siya to, ano no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sina ne. Riu, nya mo ni di, bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no ne. Adi.
1: Eh, mo ti bonang li dapot gitu, mo trebati.
0: Eh, tunggang ba ku trebati din nga mo, nga ku gong steering titi ya.
1: Agong si ja, muman mo go ne, kuning nga mo, monu mo siya ti ya kon, mo na liya, mo na palit nga.
0: Eh, tonggon di ku ponu ti ya, kaki ku guyu-guyu ponu loi, tonggon. Bunuku no ku ga motote
1: bukan ni aku soto e mo gi soto e kada didingan ku ni ha soro pai le gagala yen dua kuati ka nang do pe idoh de no ni nang tongon panu e paling apus kati pus kan nyuyu kan bojang po nya idoh ku talu ku sebenarnya ne mo ga sa munang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dong ku nai tebak ku kristen ku gi pakai do ku berani na mo ma nah tak boos lagi ya itih de do li aku ne. Coti apa sih nasa diku? Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua tanamu kono ada aduh. Ini tua terlagi no aduh. Mau digayati. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gayati tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bahaya.

0: 6 jam lebih aneh itam tai minang dahin kung hidengah tejo long alang te alam daleh tam i hati lebih aneh itam tai nelana daleh tam dawan ni itam nak long tejo daleh tam marudit.
1: Majlis Daerah Barem endahatna tegu ji de bulan ji duman pulupitan 57. Aran majlis anan en pekalui taipala Majlis Daerah Marudi tegu ji de bulan ji duman pulupitan 50 ji. Majlis Daerah Marudi layakna ihakna 22,060 pitan. Majlis Daerah Marudi layakna ihakna 22,060 pitan. Poin pitan 6 km². Nioh leput bara alangan usang, nioh dahok bara alangan usang, alam duman pulpitan pitan pulpitan. Saya pusat libu, saya tuh kelunan alam murib hak ngawan kawalan majlis daerah Marudi. Ngawan alam teida atu nani ihana pasan Marudi, pasan uk beluru, pasan uk bario, pasan uk lung bedian, pasan uk lung lama, pasan uk lung aka, uma aru lung bemang, uma aru lung san, uma aru lung miri, uma aru lung haa, uma aru lung laput, uma aru lung panai, uma aru lung kebok, uma aru lung terawan, uma aru lung jegan, dahin uma aru lung loyang. Majlis Daerah Marudi manau tanggungjawab ngemaju dahin mauk urusayu mendahak alang te ida inang na dahin ngendap mauk hadui alang atak sayu men masyarakat nioh dasar polisi dahin wawasan daleh Malaysia. Nunan na uk dengah jaitam nelan

0: Di tadi nakalo alung hinan
1: kenal
0: lusan hinan kahum di nakalo puyo dahin tembutan pangnuni di ke kayo apuli ulung landan ya ni na jangun na ni telo di ne papang ti de ali puyo telo di kahakalo lusan hina kilong kuya lam
1: ngarong
0: kita puhusok
1: ate
0: ikalang kanak deko depa

teguh ya pra usi tu tu sa pakai hong pakai wayong tenang ya pra usi tu sa pano tawa to oh masuk hamina nu tiga ala kemudahan nan limbah ba jadi nu nanto kalang umaru umaru ni leho ai tanah haru kaya ha naharu kaya kaya aya alam tu anti pahom kuna nanti majana haru dalim ka tidang lebar hari ka ko pakai na ai dah ala jihe ke dah ala jihe kaya ni ke kaya ni dah mati limlang te api na alam tu anti repet ganho geri hana ini awi hana uli geri pare dah limlang te matang na tetang uma anan nai tan ni memang tam pegap moribu marulah.

0: man kayo do liyang na. Momol sakte di nga doon natiya.
1: O nibi, kini liyang na na. At kayo ka. Ano ba ta di man na no? Bakmumas mas barak na po niya na. Yak na ba ang prokis tiya?
0: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul-betul mo niya ada ba? Ruas sa gua. Batu hidup ke puana.
1: Muma masih masam na. Masih muti ya.
0: Eh, muti cabaroku yo. Ah, baga botol na, botol-botol denang ku tiya. Sebab tiya mugi dah padiyo. Muni nga botol na bonar-bonar.
1: Mas barang-barang na po niya. Kalau tiya nyaki ngoji cina to ti. Cuma tiya manate koto da apa mo.
0: Eh, bah, sano. Buyo ada nyaman ti. Eh, jak tolu hadi no kopi. Aku beranya mu.
2: Ingan duo iti, mituk nya a jeko jangan ti na. Ito nya ninga botot ni pilih poga tu na po nya man batu na. Barakan si na, sikiat nya dio, nyasat nya dio. Botot ku pilih setega jerebu panyan. Kuan kado.
1: Yo yo. Oda jerebu. Cus. Uno ti.
2: Botot ku pilih oda batu ka ada jerebu.
3: Jerebu. Mitya maaf.

Ngayon ang ginatabahan na bada Alan Rago adida na gerongan na pi Jowa Ono ya. Okay, jadi jam tadi sudah madin mga semang 6 minit repasa pukul simang singarim. Terima kasih kasih program ay gimabagi sa mga kiri kiri di YFM Bidaya ya. Okay, jadi sebab kita sama-sama kedengar program rock ngarang mati atau sama-sama peramana daripada awak kali tinggal ragu so Tony Peace band Napa Napa.

Okay, mai tengah ragu makamas nga ragu di bauh tak pramen nga teja agi ina submit love. I didn't I do anything for love. That's by you na ina ragu so the wonders. I didn't that thing you do. Sama ngarem gayen nga na di ngurang sama ngaku di ngeremati. Gerem program rock peti nga na di aun piak-piak. Ngawan radio podcast. Agi adi aun kerja ga di tika ati. Okay, nga ta puji uri nga program ta. Ina ragu so Farina. I wanna know what love is.